0: Okay, I was your four way. Hey, yeah. Father's Day dedication. I'm a day, my amendment. You know, Bema B. I said, be a humble. You are bago by him. Be a medemo. I don't mean selective. Say, Bema, her band, and you'll be on a because I won't hear about. And you'll be on tension. Say, my woo, my jay. Name Shakurano. Edientia. Ah. Men can soon be seen just in our Sasaka channel. It's Bema B. And a humble. You will buy him the bia. So it's me and him or bad, that's what me more bad. Oh yeah. A ja. When I'm a day, mamma, when I'm in near jum. I can rank a mess celebrity mamma papa papa papa papa and I'm in near jum. And him say, I fear baby when the best year jumada. And on quan word you money bay. Now I'm sending a mess on mammy sika. On mammy sponsors. Now I'm to me near party case, see a pama mamma. Then find shema no so a hika crap. Ade, there be a chadia ba mon quan. Quagu. Bekabi na fefra ye kodwom.
1: Emema die.
0: Emema die. Sa ko fidwuma kora Canada.
2: Ye mobo, mo fa wo se ewi ase ta bema. Bi bie du ha bema favor no. Ah, he awale kora sa wo kenkan firi atifi ekosi atoyere na sa ewi ye na mpo a, sa se ekosi ewi ya. Bi bie du ha favor bema.
0: Wo ne o yere kora wo se mema.
2: Bi bie du ha favor bema.
0: Aja betrasi.
2: Wo ba wo sika, o mo kwa dia.
0: O betrasi kama.
2: Wo bi dia re ne ye da dia. Ah, na mi ya, beto ton cheme.
0: E dia so fitoy ya che. Awu kwa ku dia, yidi dia wan ton cheme dia awu ko. Da hu kwa ku yire msi.
2: Eh, e ni go.
0: Na mi, mi jo ba re ni mo na mi ya de kwa ku ye wadura na.
2: Eh, na mi esika fo dia me.
0: Eh, o stress ha. Ha mami, na cho kwa ku ye wadura na.
2: No, I want it here. If you are one for the new,
0: you know,
2: Uno ba ewo horo mo a anase bia me yere kura no me bo na besi ha o wa do mo me e bi faje ya se me man 500 be 500 da bo so so de bia me do ma se ti man 1000
0: o ti auto kwen di se na se bia besi nya
2: a se so o o ai because u ti 1000 no no se da ah ha wa jimi ya we ya we ti no wa fo mo e da ma no be me bia sa na o ye emum media masiba makana se me made de de bi o mo be nyane be jiska e mpaso e ko school ko ku me ma se be jiska sa ye e be mani bi o bokura no sika no mu ya o ba de man kwada
0: no e to mu hu papa no mpo
2: o se me na me bre e na papa e na jagu mso o ye na me bre na don hono yes I think wala no ama ama mo jo pa no wo no
0: e na se wa re cheche ka se bi wo diska na to na wa sora hwim ntem na woni se aka de no yiri be di ntu ko pesika ba no o se kwasi mo nye de wo hwa ni mu de mu nya ni kakra kra wa
2: e so atire de ye
0: de de ya
2: wo ba ni enkwa ni enkwa ni ya mpritis no kra no mu de de di bi bie ni eh e se wo si dan mo ba e wo so to proto mo ba e so han dan mo ba
0: e wo se de afibia se o ma yere ntuma sa ma niska tamo mu ya dom kwa fu mu no e se wo ma ni ntuma bi antuma mi nu wa sa ma niska asa no wiaba be hwefie so buru nyade na mu nyina mbedi
2: megega buku bi no okyere se African mema no mfa slave war awade mu
0: oba na twero ye
2: buku bi a me ye se no person because u se abuche die ba no e ben mema no e da ben
0: ya timi kono bi
2: eye you know you can go ban timi die dey e be gufie akonwo no ban timi bobi enso ha de ye akonwo no nko na be dey obo bi ku ba ku so obo wu.
0: Okay,
2: come me
0: that's it.
2: It's here, Bema no bema susum katae de maso enti ye memo de yakopo bo yeso nko
0: enti mo me mmoa ye ho ye na ye timi ni dawe eno am fake edu na msike mo me mobilize ye ho ye o ni em sponsorship ni asue celebrate mema na ya bre
2: Men's Day.
0: Ah.
2: And I Sunday in a master the other family was a yoku and they a do, Miss. Oh, Papa, but you can you and then men's day. Oh, it's all. Oh,
1: I a gentleman dano. And now, Yakopo, my doma, my dear, we have a church and we now we see we now. Speaker a canina, I said, a gentleman dano, a idea here. Na ya jare mu bi ana sebi okusebi enyaado ya ma ya mo emema ni ebi edimpa
0: ajanu bi ama ya de na anyakono
1: anyakono ana de to su bi ma presidente se wa Ghana emema na dos wo but they do my father there
0: ne akia no atu
1: ya o ma kani nyina ache I don't know say do don't know mo wo mo hwa mo mani nti ana mtu mo mpenka ho asamo a miti mi hu o pa cheki Ghana presidente se wa Ghana no pa mo chakise mani me Muhammad Adosu.
0: Oh yeah, ni Adosu. Oh,
1: very
0: no,
1: good.
0: No, no,
1: but
0: na se
1: ebo numa
0: oko newsroom kwa na ka se readers a it me fa me ma for ni afa ma tu afra.
1: Eti e memma no enka emmo memma ni bia ba so. Hwe e memma ni bibro. And they say obi frame me. E ka chere me se papa bi a oyi mesi ni owo adan esro e ye adwuma e na ebu ni fre so. Wa be hwe fom. Okopi sika di abre ne ba ene ne yire wa ba hwe fom abre ya le mu ya de no oba ne dwane ja ba ma ne ma ne dade
3: e wi asita ba ma
1: asita ba ma etibium enu na me program na na apia stadium afre ka chen se ne papa John Dramani Mahama Ibrahim Mahama abaji contractor ana danso abiam empenifo mo nyine no ye ma omo 50 5000 Ghana cedis 50 million
3: a piece of the mom
1: I will jar papa na him no de ma home
0: ah okay
3: before man yin
1: yes it's inna we wey na ba kwa ba be catch him say kwaje ti e chine chinya mi adma wu kwada me domu nyina beba omu nyina panifo na omu freya mu domu di na ba me domu nyina beba na my president is calm na dem o e beto insha platform no so e me menti platform na medwuma na program na me ye no me menti no na me de wa un program ye fani me menti no e du be ma de so nyi me menti o e me busu enti
0: o de ogwa program ni di mi no
1: ade kwetcha me kasa ni se
3: kebi ada ho
1: ade kwetcha me kasa ni se oba e ne menti ana ogudi pa be ma e ye uma o yire obusua
0: tell me na you obusu ya no
1: yes obusu
2: nuclear ni standard ni nyina
0: ah okay
1: ba mi je ade bema bema prese mu je mu nimu a so o ware a edu afi a wo ba hwe wo oba wo yire ka ho wo yire mame ti ase abakosra no sabe papa ti ase abakosra no wo o papa ti ase abakosra no wo pa o mame ti ase abakosra
0: no san wa wie no wo pa se fo bi su kra be
1: sa wo se dia ka ho and kwa ndi nyina sa be ka ho an se na ka wo an ka sa wo de an wa ko fu an no mo ta kwa bro
3: eh wa ti
0: e se o be pi
1: an o pie no ma wata hwe ade mo ni ye kata su
0: o be pie
1: o be pie ma wo wa ye ko fu an ko mo ni wo no me ti kwa tra sa ko tra be bi akwa jo mani
0: kwa ko
1: Uru bisada.
0: Ya nani ya wonka na kra de. Ye bo kapre 9, ye kapre nu, kapre 9.
3: Kapre 9 ni
1: ye.
0: So we are usa nu kufo so besa kushia.
1: Kufo bo kwetra
0: mai. Me me yeku ocha mai wo ayi
1: Emra manafo bi. Echi ni ya Emra.
0: Enu sa
1: to kacha me se. Bi ka se Emra. Enu bi se eye jana mu dano. Ni kwa so be ma bi aba konma. Eye ma o hinu be ma oba na se obo akonma. Wo ne se kuma kokko. Eye akon.
0: Wo me ba bo abusi o.
1: Dari
0: betua
1: obetua we are on for chairman sa enu an
0: ko na
1: yes
0: obetua odi be
1: so obema be obre e bi sesi bre obu anu ma e bi frai e bo mu kun abaso be se ka se mem e man kon frai wo si mi bo mi kun abaso ade mi kun ya ma me no he oware me ni ye han obi dan
0: e bi mu ya de o
1: bi
0: mu ti bo abode wo kun abaso
1: yes wo si ni e han dan ye han dan wi e no otima ba abisi dan ama me ese mi da mi efie wura hwe social media ge bi ya de bi na me hwe no awose gumi obu nkotodwe a amani kruja ano fa ne mani nya bi gina se ano bi so mo se hon na di mu kosku anapa enkwa se ya papa kwana mamuska osia papa okikani nyina ma kwani nyaka som papa
0: na se de kokwana se ye na ye ombe
1: afoi owie na gani ko bunku tujo wana ni osimiwura mini ayi mini obia mini mame mini papa mini wafa bibi bia no se no wasia so mini memmu se no wasia kuta mini mema joye ma mini mema se no si edo meme ni mema no enye wa enye minya mechi ma one na hwe oba wo kire ho na hwe ni shape pa re ni to se ne sia badem kama na hwe oba ni form di je ho na enkola ni enna se mum mum ko poku tu je ba ma ni se sware o se debi ma min ko tu ho na minyi wa ye se ade o ya ma me no esombo emema ni bi yade emema ni bi boy ma emema ni bi hwe mu emema ni hwe busua I did do a janum dear Swanee a cargo. Bear much one of my do so big ye, a quana yen or bomb a quana yen. Why yen? Now, afraid, a quana to Berman to a quana to quire, not the papa or Benetau. Mameno, not Benet a parier. Berma, Berma bring you now, crying you out no money tow, and a papa because it may know. Better as a real way. Papa no yun cunya, a war a crowd road was ye, and only two woman, a man is caracra. Ana papa na kububo isisi kukubu kakre biu ano timu na wane ni hiri na kwa ware fufuro ano wane ni chisia edani bakumu umuti fiyo na bema obane u ana akono seko bema anu obade se mwete nasa leba kuwa se japane nye bakuri ya ni mana soleti ya nise umamie widia e japane na akani na mame e chafano umfamano umchim na umfa umame chafano efama uomu ti ana beka
0: kwara sore ti omo akasa papa
1: no papa se ni papa in charge apade no ni ma me chefa na wo mu no
0: omo fam
1: wo mu na papa se na ho me mu ye medien omo je na kw court omo je na kw radio so omo fam papa na kw omo je na kw e friend omo je na company fo bo court judge hwa de ba se ah na se bo de ba se na enye papa no se ano
0: na mo japade no so hwan na yeye
1: iti hwan na japade no o se na maame na maame e ka hu bi na japade na maame na wu do se maame wu na o ji se ka maame
0: na papa na wu
1: ja na ka ma ka se kon fa papa e jama eh ni ke no se papa ne ja je ne
0: o je
1: ke se o se mtugu ye se o mpa ku fi en bosi se
2: o hu be ma o no an kasa
0: e tini mo wu
2: a go ji ai na japade no
1: o le japade no
0: o ye si
2: o ye de si ye de si jama e ka se se na ti dia o fa ni maame ne ma meja pade on chere chafa manu kaw yes be ma ho
0: ebia na
2: mema
0: ma me ne bi won nsem che papa no so de ma me na ye ne ma me na na ye
1: mema ho asuma mi ken eye awre ko ni su na de makasa kasa wi mema ni bi hwe ebu ne busu mi sika wo je adwuma wo ye sika wo je ebu ba bia beti wo dwira akola no ma se nkwali skeli fia wo bakwa ko ye adwuma den ebia otime ko tua mna wo bakwa ko twi blocks wo bakwa ye we sei mo diskala sabula
2: zoom lion fo no mu pay ni esei
0: ni 500 ni 400
2: 2.5
0: ni 1.5 300
2: eh eso no mu nyina wo ma wo dey e wo school
1: yes ne 2.5
0: but now ebi mu kra accumulate be 6 months
2: ne bi kra bo kra ji 1.5 minimum one mu ji 1.5
1: sa be money be ye adwuma den afoje se obenye bibi dia bafi ama kola atime nye biedi eno agye ba ko frem na sa frem na sa ne ne oboni kra batade a wonna won otwe wo se me adwuma sei be mo no kwa se ebedidi ebe de be man ne be kwa ba be man adwuma so nye won ne be kwa kwa ye adwuma den edi aba ama me ne nkola no ose me nkola nwotwe o de bia nyame adome ye bibididi enso sika adwuma be mane eka so ye na wonyi ni enso wode kakra kakra edi ba edi pefi
0: sanya sika wo mo kosku
1: yes edi ma wo mo ka eja ne wo ka enu kwan se ka bu no uyo ba na ne be mate na uyu se wode me ba tia edu eja ne mo da ka oba no koto da from bobema na baso
0: aja me da
1: ali se me ka sadie no
0: ye ba be kudwum ni akoy second story
1: yes ba ali te ba me ka sadie no so sebe ko sebe nyado oba onun kwa tia be man ka no opa ku bisa sena asetem sitie
0: no bre
1: very good enye easy e ma sa ma no
2: Bema only Bema ti. It's in the catcher's only or Bema ti. None Bema ni jaya. And one pair man say Bema ni mu. And perifor kase bosi. O kama o tiasi and the suon faso se sibo wo. Se Bema ni tiasi.
0: That's why
2: na wa. Na wa. And yin yada kukro yin yin yin kubit matu.
0: Bibi ama no.
2: Ama akwane yin bibi liyadi. Nwa uwa bende nwa nyabi.
0: Ibi ma.
2: And ma na mubi. Sebi ya kusebe nyado. Ni ya buye kunumu. Uwe brepa uwa noja. Uwe bre.
0: Uwe uwa.
2: Nwa.
0: Aya yao.
2: Obubu bema ni trisu saa. But uwe ni wama. Uwe ni wama. Ujiso unyebia. Enkwa numu nyebibi mfendi ya na.
0: Ube nyebibi ya di.
2: Nemo mema ni mubini di ya nise. Sebi ya kusebe nyado. Uwe oba uwa. Oba na eyo bwane sedi ya. Akura ni nkangu. Akura mwoni kwa akura nu. Bema. Obana yo se dien kwa se mani binye sebi yo kwa sebi yo tine mani juso kwa reverse no
0: ehye medasa
2: ema
0: medaya
2: mani binye
0: ehye ibabe kubi
2: bet emani binye bet akwalana dina be wiasi no wajye disye obano no watu akwani dinya akwani shakwalano shakwalano wunya jimu watu isa akwalano obano no watu ni din shakwalano ebia ebia ebia ebia ebia nani meka sase mwisi boy opai akra akra kawaya mak asa forum no mo papai akra akra akra akra no mo pai
0: say ayi si boatin hokro
2: a very good sound ana okwese akra akra woni ge bi wa na again na friend ni say akra ni yare edine ko hospital akra again boy no o friend na ne hopu na kan sika 7 na Ghana cedis ana di say senate e san again say akra so bi ni na mabu hospital fan ko it was a worker or papa by now, cut because on a book match there on my only meeting member. I yes, in the Bepra was sent his car on like 100 Ghana cedis or the car on a book car on the bar or cocoa fuel or an acronym a diagro. Says an again, Ghana Gian, walk off on the brown and now that market will take your market side. Oh, yeah, they are conquest of four. And I gave up a chair as a way. I call you, Muscat de Breno. One of often a boy being the house who tell him. Ana kwa ni kwa saa hotel ni mo kubwa pruma kwa ya wani gai nepi kono bugenu mankano kono buonu ono buonu pama ni nimi ya aswa aswa hai uwinu hii ni chipu nede etokone ye chipu hii tukula adekwenta so etse umbe frenu en kaji saa kwa ni yari na wama mejisikabla hudis kone usikala akuma emprafra na kwa ni yari ye eti sari wa kwe se ni uwa obano uwa uwa obano
0: mwudu haba tuwa kwa nisa
2: yes
0: okay
2: mani binye woman is kato over book just school fees wadu ujaya obani bema wuno nini jaya mwyo chana be a school fees no yapamu no wasi school yapamu school fees o hear books vya no pejis kano
0: odi kwa wadu yanea mubiadi
2: very good
0: medasi ya ye eja mamsu medasi oje
2: jano ya mamu yina iti mkwa ejano mwa unyamina mtu mamuba ye
0: yes
2: unyamina siyamu unyami samo edikan o mampena da jona je kungufui mibo mu mibo je mapija mu papa unyami mo mu islam me kache na sane ne yen me kache papa
0: papa
2: bia eh papa ma kwano no adokofo me bona baso
0: o be kan line
2: eh ala kojo chemati mitimi nyini ma me chere so na masori
0: ronaldo o sabe boy isudi
2: dan swabiam
0: da neck
2: ah me nimno ana neck
0: neck or the neck.
2: Oh, that's what you
0: or the neck.
2: Neck. On a mechanic neck. Okay, neck. Every day. Okay, man. That's what you doctor. Oh, did you mean?
0: Now, I said you're on the
2: own. Hey, Kwaku, let's say you're in the name. You're in the Kwaku, I know I say Scott the man, but you're free. Effie. Except Kokrafua. Eh, yeah, you're Kusabi Yadu.
0: Mamma, come on, Bravati.
2: Oh, just say. A gentleman in an adjoint, Jimmy, owner, we're general manager. Manager sini ni na
0: na online manager no
2: eh okuku se kudi on dia jamu go on dia sabe ko akwada
0: da we o leave
2: ah akwada so amre akwada eti eni sa mu na mema mo ase ye jomo ase ni na no mu na mamu ni na mu tiri kwa so mu na mu obe wo se na super ba sem meka ne na meka ai akosi ba meka ne die ana si meka ne die
0: o ga se
2: eh oh mi se mi na mu ye ejanum ah mu odo ma moma
3: sa
2: me kai ne ka me bo di ka se o ba ti me kwa na ba ka ti ya
3: yes ana ka
2: me kai
3: o ti ame pa
2: akwasi bo afo ne ba kwa ira du osu we ka na ti a be be ka re ya o e de bi na se mi ne
3: o so da so ke
2: o pe ne ba
3: o ma ma o ame ko ra ja ba so ame ko ra
2: o ja se o fa
4: Isra 104.5 FM. Bema wojunso ni mu pai ebikam eyawo ani moja edi akira ana wote mpampan ewo wojunso na chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa ani amuzupi oba obam no wote mpampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
5: na ukuno obeda de wa kwenye mu yeti nini na akumatie esro eni komia ensese eye opia adiswa eba ye krom hase ya asamka enya mwadei enye kukukuku eye kasa sasa munuwa etiti uo mawe bibia enye yeno fabre ye abreju medie so
6: Yeah, that's what you're doing. Obrejo Medie, Eddie Brown, Eduardo Cosifiada, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.
7: Na mwadi gati na se, mwono ndiye.
8: Minu ya, dada nwa.
7: Anu diye mwuncha mwokra. And safu fro kra batao.
8: Jack,
7: boye nchile mu. Anku na mbren suye company limited. Ena din safu fro kra batao. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu daoye. Ye du numra, eni ahay, ena aye. Na anuwa, etse de din. Hangover bie nim. E yema oba, obunen sa, eme ye. Bema onti mi mkosye nim. Bema onti mi nidi. Ane diya na posu ya ne ya. And say, wunu no hangover at the phone say ya and ya ma koda wonye ni fie dun wotwe oba wa fefro ani de o ma ne ba no fo se wo pe dia kubitas wo be bi ato drink sports ni ba bia ana o pedudu atu a hwehwe ankuna embrace your company limited ye chira kwan o kumase a hensai ana se woni ani komo 0597578800 ana 0244606495 egratoy